0: na fu café. Kamwe.
1: Ka koko korobo. Pesa biso ngoya to bare baze bezere na bantu sa esprit. To renye lokola yo na likolo biso ba yafela se.
2: Amen.
3: Amen.

ndio luoro kabisa tiyo lure ko ti ngore moro eh ti ti na mi na kana ko ti ti dokra ko ndo eh nama ko chunyo kash nama ko chunyo kosa dokta no pi ma ndo ko ma ber ko ti ti koro ne ko mi e ario a chele mo ni ki ji mi chele mo ni lakini bi okach jode jode kata kongo kongo Kino na awacho ni katuwa kutama malisha. Pok Martho, kareya sae maradini.

Ti wadu bondo siye pa sirikala. Ti wadu bondo siye pa mokonya. Sylvester wudi lifunga mokonya. Sylvester wudi lifunga mokonya. Uma kabero wuda Lagos yaya. Uma kabero wuda Lagos yaya. Mula wuda Lagos sirikala. Mula wuda Lagos sirikala.

boy niya ka puro ni niya kanela. Kaya sa may kakan. Puso na ang kawag may lord, puso na kong kamna.

ndageria kura thimu kumioyaga wenda ndeciria ngwethena makinyo kanyinĩria ciande ndeciria ngwethena makinyo kanyinĩria ciande.

kada jeli wudo gwenu gosipna oyewa owinu wudo gonya gosipna oyewa urine nyajera gosipna nyajo segari gonango owinu wudo gonya gosipna odugo gosipna tiri gonango wudo

0: ano yung tigolit pa niya ko.
1: Mabudo, boss.
0: Isang budbono. Bajel ka no, boss.
1: Domi mo, so nga niya, huwag niya, boss.